determinang agarang pangangailangan ng pasyente at healthcare workers. Ipinag-utos din ng Pangulong Marcos sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno na bilisan ang structural integrity assessment sa mga ospital at iba pang health facilities upang masiguro ang kaligtasan ng publiko at mapadali ang ligtas na pagbabalik ng mga pasyente. Ayon sa Presidential Communications Office, binigyan din ni Pangulong Marcos ang pangangailangan na i-prioridad ang evaluasyon ng medical facilities habang nagpapatuloy ang rehabilitation and relief operations sa mga komunidad na tinamaan ng malakas na pagyanig. Sa kabilang dako, umabot na sa 45 ang mga nasawi mula sa malakas na lindol na tumama sa Sarangani maliban sa pag-inspeksyon ng Pangulo sa ospital. Binisita rin ng Chief Executive ang nagpapatuloy na distribusyon ng assistance to individuals in crisis situation or AICS sa General Santos City Oval Plaza. Gayun din binisita ng Pangulo ang Romana C. Acharon Central Elementary School at General Santos National High School para i-assess ang epekto ng lindol sa educational facilities. Isinagawa ang inspeksyon habang nagpapatuloy ang mga ahensya ng pamahalaan sa ginagawa nitong damage assessment at recovery efforts sa mga apektadong lugar. Mahigit 3,000 silid-aralan naman sa mga pampublikong paaralan na nasira matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao ayon sa Department of Education. Ayon kay Deped Undersecretary Malcolm Garma, base sa paunang assessment ng June 9, dimandaan at 54 na pampublikong paaralan sa mga apektadong rehiyon na may pinsala. Sa mga nasirang silid-aralan, 476 ang total damage, 453 ang major damage at 2,034 ang minor damage. Patuloy ding suspendido ang klase sa humigit kumulang 8,000 paaralan habang isinasagawa ang safety inspections ng mga lokal na pamahalaan. Anya ang pagbabalik eskwela ay depende kung kailan idedeklara ng ligtas sa mga gusali. Nagpapadala na rin ang DepEd ng mga team para sa psychological first aid sa mga mag-aaral habang katuwang ang Department of Social Welfare and Development sa mental health support ng mga komunidad.

Lalo na naman ang DepEd na gamitin ang kanilang Quick Response Fund kasama ang Department of Public Works and Highways para sa pagkukumpuni at reconstruction. Ito ay may inilaang humigit kumulang 3 bilyong piso para sa emergency response at rehabilitation. Nagbabala naman ang DepEd na maapektuhan ang learning continuity lalo na't nasa opening stage pa lamang ang school year ng mga estudyante sa ilalim ng bagong school calendar.

Si Harvey Morales, good morning Sir Ira. Sana yung employee ng Senado, sana kung may paninindigan sila, sumunod sila sa tama at naaayon sa konstitusyon at alam nila yan sa tagal na nila nagtatrabaho dyan, dapat dun sila sa tama, sabi ni Harvey Morales. Tasernet, good morning Idol, see you later. O nga pala, mamaya, no? Mamaya pa naman, hapon yun. Kita tayo mamaya.

Tito Cabiles, dapat ang nagpetisyon dyan yung mga empleyado ng Senado dahil sila ang mas apektado. Yes, that could be better. Although the teachers can. In my mind, the teachers can. Kasi teachers sila eh. Diba? May mga panukalang batas na nakabinbin sa Senado na apektado sila na hindi gumagalaw ngayon. So yes, they are in danger of suffering. Immediately suffering from the inaction of a stymied Congress. Stymied Congress tayo. Stymied Senate tayo. Pero biro, stymied Senate tayo. Kahit mag-eleksyon sila dyan, magpapasa sila ng panukalang batas, 12-12, hindi matutuloy. Walang quorum eh. Pag hindi nag-attend yung 12-12 lang ang nakatayo doon, walang quorum. Huwag tayo magbiruan. Sasabihin nila, hindi, wala si ano, hindi. Wala si Bato, tsaka wala si Estrada, hindi. Hindi ganun yun. It does not work that way. Pwede siguro, I don't know. Pero Supreme Court yun eh. Sino ba naman ako para questionin yung Supreme Court, di ba? Naman ang standing ng isang maitim na katulad ko na nagngangakak sa radyo, di ba? Yeah, asan na yung Lady Chona? Sinabi ni Senador Pan Pinoping Lacson na wala nang dapat pagdudahan ng mga empleyado ng Senado kung sino ang kanila susundin na dahil kinikilala na ng Civil Service Commission at iba pang ahensya ang liderato ng grupong pinamumunuan ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Jatchalian. Sinabi ni Lacson na ang pagkilala ng Malacanang House of Representatives, Civil Service Commission at Integrated Bar of the Philippines at iba pang grupo sa pamunuan ni Jatchalian ay malinaw na indikasyon kung sino ang lehitimong leader ng Senado. Idinagdag niya na ang mga inilabas na utos ng kampo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano ay nagdudulot lamang ka ng kalituhan. Ayon pa kay Lacson, nakikipagpulong si Jatchalian sa mga department head at committee secretary upang paalalahanan silang sumunod lamang sa mga legal at opsyonal na direktiba at tiniyak na poprotektahan sila ng kasalukuyang liderato. Patuloy ang alitan sa pamunuan ng Senado matapos mahalal si Jatchalian bilang Senate President Pro Tempore at Acting Senate President kasunod ng ilang araw na kaguluhan at kanselasyon ng mga sesyon. Gayunman, hindi kinikilala ni Cayetano ang pagbabago sa liderato at patuloy niyang tinututulan ng otoridad ng bagong Mayor Yang bloke. Pinip kayo ang fake news eh! Now, kung babaguhin niyo yung rules ng Senado, pwede rin, walang problema. But it can only be replaced, it can only be changed by a majority of all members of the Senate, which means to change the rules of impeachment, you still need 13 senators. You don't have 13. Pero baka magkaroon na ng 13. May nagkwento sa akin. Tatay Strauss Fernandez, mayang buntag by Ira, yung pinili niyang hanggang pro tempore ka lang pero acting SP papel mo tapos gusto mong maniwala ang bayan na kayo ang legit. Ang totoo niyan, bansa na ang masang Pilipino sa mga kabaliwan ninyo. Hindi kami kasing tanga ng kakarampot ninyong supporters. We are not Filipinos for nothing. Sabi yan ni Tatay Strauss Fernandez. Si Joy Barbosa Doria Pinky, tumigil-tigil ka nga. Gusto mo puro sa inyo pabor. Lapit ka nang mabatukan ng inaanak mo dahil

0: کردن خو
1: di ba?
0: Oh, tapos, di ba? Masyado pang illustrious and brilliant yung ano, yung sister ko, yung older sister ko. Although she was kind to me and she did not, I mean, highlight the fact that I was so much less.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Kasi siya maganda, matalino. In fact, all throughout, parang walang binayaran yung parents ko sa tuition niya eh.
1: Oh, scholar siya eh.
0: Oo. Oh.
1: Ikaw din naman, scholar, di ba?
0: Yeah, nag-international school po kami, pero siya scholar ng, ano, ng school. Mm. Ako po, scholar ng tatay ko.
1: Oo, di ba? Ayos ka.
0: But okay lang scholar yun. Ka? Basta, basta pareho naman eh. Oo. So anyway.
1: Dile, sabi ni Ma'am Miles, yun ang kulay na gusto ko.
0: Alin? Ito.
1: Parang si Mana Santa daw.
0: Pero, Ma'am Miles, malapit-lapit dito yung suot mo doon sa wedding. Ang ganda, fuchsia.
1: Oo nga, oo.
0: Oh, ganda. Kita ko yung mga ano. Sabi ni Ma'am Anna Gray, alam naman natin kung sino ang bayarang media. Not all, but some of them.
1: Ma'am Anna Gray, good
0: evening. Opo, Ma'am Anna, marami. Marami nga akong nakaka-disappoint. Kasi yung dati, alam mo, hard-hitting. Tapos all of a sudden, nawala.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? These days, I listen to Ted Filon because, well, he's very well researched when he...
1: Mas okay doon, no? Makinig doon, no?
0: Oo, kasi research siya eh. Yung... 4 hours na nga sila ngayon, pero hindi ako nagsasawa eh.
1: 6 o'clock na ng umaga yun.
0: Oo, kasi meron din silang, meron din silang prayers. And aside from, meron sila kasing regular na pastor. Aside from that, when they tackle something, it's very ano ba yung term doon? Aside from well researched, talagang he knows the salient points of ano of the topic.
1: Alam niya yung, talagang yung guest nila eh.
0: Huh?
1: Di ba? Hindi makasagot minsan yung guest.
0: Oo.
1: Hindi nila alam.
0: Pag hindi alam, kaya hindi ka dapat mag-guest kay Ted Filon ng aanga ka kasi patay ka doon.
1: Patay ka doon.
0: Oh, ang galing-galing nila ni DJ Chacha.
1: Oo
0: nga. Oo. Sabi ni Ma'am Miles, salamat po. Shades of Pink po sa Entourage. Sa guests po, Blue.
1: Oh,
0: how nice. Blue and Pink. Ano kaya ang first baby?
1: Oo.
0: Sabi ni Ma'am Energy, I like Ted Filon.
1: Oo.
0: Me too.
1: Correct, correct.
0: Dati hindi masyado kasi parang, parang nasawa ako noon. Dati, pinupost ko pa araw-araw yung nagsasayo sina Chang Ami at saka ano. Di ba tuwang-tuwa ako dun sa portion na yon? Yung nagsasayo sila. Tapos, ewan ko kung bakit nabanda ako sa iba. Tapos ngayon, bumalik ako kay Ted Filon kasi...
1: Oo, iba kasi puro commercial iba. Yung iba, yung dami.
0: Saka, oo, yung iba, grabe.
1: Wala, hindi, kulang.
0: Kulang. At saka, gusto ko pa rin yung, gusto ko yung hard-hitting na...
1: May sense.
0: Oo, na saka, may sense. At saka hindi kumikiling sa kahit saan.
1: May purpose.
0: Walang
1: based on facts.
0: Emily Reyes at saka si Malulagman. Si Ma'am Emily Reyes is the... Ninang of my young guest, si Karin. So, here's a song that I've always loved also. Ang dami kasing love na songs.

0: puso ng mga yan. Eh, dapat hindi yan. Siguro kasi ang problema, maraming pinagkakagastosan daw. Sabi ni Congressman Ronnie Puno, nung nabuking na may 2 million na pabaon sa kanya nung Christmas break, eh, papatawag daw po niya yung mga barangay sa under sa kanyang distrito at saka, oh, sige, magpapakain, magpapameeting para manatili yung name recall, kumbaga. Hindi makakalimutan yung pangalan niya diyan sa kanyang distrito. Eh, paano naman kami? Akala kasi ng iba dyan, nung araw kasi, alam po ninyo, lumaki ako sa mga probinsya eh. Malalayong probinsya. Eh, kapag may dumating na politiko sa amin nung araw, ba, lilitsunan, hahandaan, may pabanda pa, pasalubong, ang tindi ng paggalang ng mga tao. Hindi nila alam na sa ngayon, eh, pera nila yung pinambili ng luxury vehicle ng politiko. Yung mga magagarbong mga damit nila, galing sa tao, pera ng taong bayan. Dapat yun ma-realize ng ating mga kababayan. May buhay naman ang report, Maleta Boys issue, pang divert lang daw sa impeachment trial ayon sa isang mambabatas. Report ng DZRJ reporter, Jong Manlapas. Jong.
1: Iginit ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Sia Alonto at Jong na tila ginagamit lamang ang issue ng tinaguriang Maleta Boys upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Jong, kapansin-pansin ng tiempo ng paglabas ng mga legasyon ng 18 dating bodyguards ni dating ako.
0: Oo, hindi niya autorisado yon. So, mga tao ko, mga reporters ko, mga investigative journalist ko, pakicheck niyo nga, baliktanaw niyo nga, or research niyo, ano nangyari? Bakit ganun? Parang apoy na sinabuyan ng tubig. Biglang na-extinguish yung kamandag ng binabantang kaso. Tumalon ka lang dun sa bakod kung saan dun ang simpatiya ng Malacañang. Malacañang 12 nga tawag eh. So, diyan magkaka

sa mga kasama natin, ano po. Si Eli Cruz Ramirez. Kilala niyo po ba siya? The late. The late na rin, Kuya Cesar, the late na rin po yun. Vic Morales, the late na rin po yun. Sumama kami sa pag-atid sa kanila dun sa Loyola Memorial Park. Si Kakiko, Frankie Evangelista. Oh, the late. Kasama kami niyan. Magkakasama po kami sa network. Angelo Castro Jr., ang boss ko. Unang boss ko sa ABS-CBN. Director for News and Current Affairs, The World Tonight. Eh, si Angelo Castro Jr. Dito, yung nagpasikat sa Radyo Bandido, June Keatley, wife po ni Angelo Castro Jr. The late Angelo Castro Jr. Naka-wheelchair na rin po si Ma'am June Keatley nung yumao si ACJ, Angelo Castro Jr. Puro sila tinawaan ng cancer. Oh. Anyway, nababanggit ko lang po. Kaya po, sabi ni Ma'am Ina Gray, hindi ko po alam kasi 1985 po wala na ako sa Pinas. Ay, opo. Yung mga ganong mga panahon, namamayagpag yung school bukol. Yun ang jingle nila, yung Eskwela, eskwela to, dito'y enjoy ako. Ganon. Konting aral lang, konting bulakbol. Nag-vote ng yes ang pamilya Revilla sa impeachment ni VP. Kaya deserve kong nakakulong si Bong Revilla. Bagay lang yan sa mga balimbing. Aba, ay, ang mga emoji ay may crocodile, may ahas, may bungo ni kamatayan, may thumbs down. Shirley Uyang, ha? Hindi ka galit, ha? Hindi ka galit, ha? Sino ba yun sa mga Revilla? Yung anak ba niya, Congressman? Jolo? O, yan yung malungkot din. Si Jocelyn Evio, 12 noon to 4 p.m., Kuya Larry Damian, title program ni Kuya Larry Damian, Ikaw, Ako, at Ang Awit. Batian portion, may-ari, DWWW774, si Rex Canoy. Si Rex Canoy na ngayon ang may-ari. Shirley Uyang, entrance ng mga employee ng Senado, naka-barbed wire, another desperate move ng mga peking majority. Tama ka, Shirley Uyang. Ano ba yan? Ano na, sobrang ano na yan. Oo nga. Magsalita ka lang ng hindi pabor. Hindi pabor sa, halimbawa, sa gobyerno. Ano ka na? Sasabihin na may inclination na you are inciting to sedition. Naalala niyo si Major General Pokis? Siyang unang-unang nakasuhan, ano? Kararating lang niya sa isang biyahe abroad. Hinuli siya doon sa airport, di ba? Naalala niyo? Wala naman lang siyang ginawa. Ito si ano? Si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Mabigat din ang mga sinasabi niya na. Medyo careful sila dahil may karapatang lumaban si Chavit Singson. At saka isa pa, medyo careful. Oh, ingat kayo. Yung kakayanin lang, pwede ninyong ibully. Tulad niyan, retired general na eh. So wala nang kamandag yan. Hulihin ka agad, kasuhan ng inciting to sedition. Nakakaiyak, ano po. Inciting to sedition na kaagad. Ayon sa NBI,

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years.
1: Bilang cash assistance, kasama ang psychosocial support at iba pang serbisyo. Patuloy ang koordinasyon ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan para sa maayos na pamamahagi ng ayuda. Personal namang inspeksyon ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang ilang public facilities sa General Santos City kung saan inatasan niya mga kinauukulang ahensya ng gobyerno na iprioridad ang structural assessments ng mga health facilities na napinsala ng magnitude 7.8 earthquake na tumama sa Mindanao. Binisita ng Pangulo ang St. Elizabeth Hospital para i-assess ang lawak ng pinsala at i-determine ang agarang pangangailangan ng pasyente at healthcare workers. Ipinag-utos din ng Pangulong Marcos sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno na bilisan ang structural integrity assessment sa mga ospital at iba pang health facilities upang masiguro ang kaligtasan ng publiko at mapadali ang ligtas na pagbabalik ng mga pasyente. Ayon sa Presidential Communications Office, binigyan din ni Pangulong Marcos ang pangangailangan na i-prioridad ang evaluasyon ng medical facilities habang nagpapatuloy ang rehabilitation and relief operations sa mga komunidad na tinamaan ng malakas na pagyanig. Sa kabilang dako, umabot na sa 45 ang mga nasawi mula sa malakas na lindol na tumama sa Sarangani maliban sa pag-inspeksyon ng Pangulo sa ospital. Binis PCRJ, 8:10 a.m. Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 8:10 a.m. Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan, kwentuhan, huntahan at balitaktakan. Ni Evangeline De Salisa, pilinggero talaga, samantalang acting lang siya. Hoy, gachi, may tunay na legal na Senate President pa. Si Cayetano, mang-aagaw ka. Parang ano, no? Parang bakbaka ng ano? Parang bakbaka ng asawa. Parang away ng kabit. Di ba? Akin siya! Hindi! Akin siya! Ganun eh, no? Ganun eh, no? Parang bakbaka ng tunay na, na asawa at saka ng kabit, no? Sino kaya tunay na asawa at sino ang kabit? Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon na inihay ng isang grupo laban kina Senador Alan Peter at Pia Cayetano, gayon din kay Senador Loren Legarda. Sa inilabas sa press briefer sa katatapos lamang na unbanked session, sinabi ng Supreme Court na hindi pinagbigyan ng petisyon na inihain ni John Barry Tayam laban sa mga nabanggit ng mga senador dahil sa kakulangan ng legal standing. Sa desisyon ng Supreme Court, nabigo si Tayam na patunayan na siya ay nakaranas o nasa agarang panganib na makaranas ng anumang direktang pinsala mula sa mga aksyon na kanyang kinukwestiyon. Noong nakaraang linggo, hiniling ni Tayam sa Supreme Court na ideklara ang presensya ng 12 senador noong June 3, 2026 session ng 20th Congress bilang valid quorum. Okay, linawin ko ha. Linawin ko. Para lang hindi tayo na fake news. Ang desisyon ng Supreme Court ay hindi ibinabasura yung validity or non-validity ng quorum na naging dahilan nitong kaguluhan sa Senado. Ang dahilan kaya pinawalang kwenta ng Korte Suprema ang petisyon nitong si John Barry Tayam, isang teacher, ay dahil hindi siya yung affected party. Now, I don't understand what that means. Hindi naman ako legal personal, wala naman ako legal mind. No? Because kung Senado yan,

at taong bayan ang nagpetisyon, dapat affected party tayong lahat. Each and every citizen, each and every person who voted to put these people in the Senate in their positions should be affected. So hindi ko alam ang logic ng Supreme Court kung saan. Akusahan yan. Ano ka ba? Sa liwas sa pananaw na ilan, hindi si Senator Francis Chis Escudero matupukuso ang bagong mayorya na mangunguna sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi pa sila bagong mayorya. Inuulit ko, stymied sila, 12-12, tabla sila. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na buwan. Sa panayam, kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na isa ang pangalan ni Pangilinan sa ikinukonsidera talaga bilang presiding officer ng impeachment court dahil abogado ang mambabatas. Anya, magkakaroon ng deliberasyon sa hanin ng mayorya sa posibilidad na italaga ang isang abogadong senador na pangunahan ang impeachment trial, isang kasunduan na imunungkahin ni dating Senate President Vicente Soto III. Kasunod ito ng preparasyon ng Senado ayon kay Gatchalian para sa impeachment proceedings kabilang ang pagpapalabas ng pre-trial notice sa magkabilang kampo, ang depensa at prosecution team. Pero sinabi ni Gatchalian na wala pang final na desisyon ng bagong mayorya kay Pangilinan. Lilinawin ko na naman ito, ha. Ayon sa konstitusyon, kapag presidente ang ini-impeach, ang presiding officers ay ang Senate President kasama ang Chief Justice. Kapag ka Vice President ang ini-impeach, ang presiding officer ay ang Senate President. Walang Senate President. So sino ang presiding officer? Specific yung wordings ng Constitution. Remember, sa batas, kung ano yung pagkakasabi sa Constitution, yun ang ibig niyang sabihin. It brooks no interpretation. It does not allow anyone to go anywhere sideways. It's straight. Whatever it says is whatever it means. The Constitution dictates if the president is being impeached in the trial, the presiding officer will both be the Senate President and the Chief Justice of the Supreme Court. In the case of anyone lower than the president, the presiding officer is the Senate President. Question, who is the official Senate President? At the moment, dahil walang ibinotong Senate President, meron lang silang acting Senate President at Senate President pro tempore, Alan Peter Cayetano, kahit na hindi ko siya gusto, maniwala kayo sa akin, siya pa rin ang Senate President because he has 13. Huwag niyong guluhin yung taong bayan. Ginugulo niyo eh. Kayo ang fake news eh. Now, kung babaguhin niyo yung rules ng Senado, pwede rin. Walang problema. But it can only be replaced, it can only be changed by a majority of all members of the Senate, which means to change the rules of impeachment, you still need 13 senators. You don't have 13. Pero baka magkaroon na ng 13. May nagkwento sa akin. Tatay Strauss Fernandez, Mayang Buntag by Ira, yung pinili niyang hanggang pro tempore ka lang pero acting SP papel mo. Tapos gusto mong maniwala ang bayan na kayo ang legit. Ang totoo niyan, bansa na ang masang Pilipino sa mga kabaliwan ninyo. Hindi kami kasing tanga ng kakarampot ninyong supporters. We are not Filipinos for nothing. Sabi yan ni Tatay Strauss Fernandez. Si Joy Barbosa Doria, Pinky, tumigil-tigil ka nga. Gusto mo puro sa inyo pabor. Lapit ka nang mabatukan ng inaanak mo dahil sa... Hindi ako yun. Sime Samoya Bernante, good morning MRP, good morning Sir Ira, Senate workers, magbutuhan kayo. Kung sino gusto nyo Senate President, bukas sabihin nyo, June 12. Ganda umaga, Idol Ira, salamat sa Diyos at di ka tumanggap ng pera. Di tulad ito nying, umamin tumanggap. God bless po. May sinabi ba ako hindi ako tumanggap ng pera? Wala, di ba? Oh, ibig sabihin hindi ako tumanggap ng pera. Okay.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

talaga ay silang 24 na mag-usap para kung ano ba ang pwede nilang gawin sa kanilang mismong institusyon. Di po ba? O baka magulat kay isang araw, nandun na ang pangalawang pangulo. Di ba? Dal-dadalo naman talaga siya sa kanyang impeachment. Tama? Eh baka bago pa ang kanyang impeachment, eh biglang magpunta na lang doon. Ano?

baka siya pa. Ha? Baka siya pa ang maging peacemaker. Baka magulat kayo, di po ba? At pagsabihin niya. So hindi mo dapat na nakikita sa isang senador, di po ba? Tapos sabay bawi. Ha? Sabay hingi ng paumanhin. Ang tanong, yung mapaghingi ng paumanhin ay may sinseridad. Sa pananaw po ni SP, Senator Alan Peter Cayetano, ni Senate President Alan Peter Cayetano, ay walang sinseridad yan. Parang good cop, bad cop ang dating yan. Opo, nagsabi na siya, nauna, tatakutin, kakasuhan kayo, kwekwelyuhan kayo, pagsasampalin kayo, pagbabatukan kayo. Matapos kayong takutin, tas hihingi bigla ng paumanhin, nandun na, na-deliver na po yung pananakot eh. Diba? Tama naman siya, di ba? Na-deliver na po ang mensahe eh. Sabay biglang bawi ng pagpapaumanhin. Ano? Eh, ilang beses na ba po bang ganyan sila? No? It runs in the family. No? Lahat po ng mga tulpo, halos ganun. Eh, diba? Yung mga bitaw na mga salita nila, di ba? Sa totoong buhay lang. So anyway, no? So ang nangyari nga, na parang dali-dali tuloy natapos yung kanilang consultative meeting dahil paano nga naman kung bigla nagbabaan yung 18 sinasabi nilang kargador, di ba? At kasama si Attorney Levy Baligod na noong mga panahon na yan ay wala silang sandata. Wala silang sandata ng contempt, di ba? Dahil hindi naman ito pagdinig, di po ba? So wala silang pwedeng gawin kung talaga magkasagutan sila nung Marine, ano? Lalo ng Marine, halimbawa, kagaya noon, ano? Nung naalala niyo nung pagdinig ng subcommittee ni Senator Marcoleta noong June 4, ha? Kung tawagin ni Rafi Tulpo, yun daw po yung online selling. Grabe talaga, ano? Mga bitaw na mga bunganga ng mga to. Di ba? Online selling daw yun, yung June 4. Anyway, makikita nyo, no? Yung katangian ng mga dating sundalo, walang kagatol-gatol ang kanilang mga pagsasagot. Di ba? Ang kanilang mga naratibo. Tapos yung kine-question ng magkapatid na Tulfo kung bakit daw si tila si Attorney Baligod ang sumasagot. Aba, hindi. Hindi mo siya nag-aala Lacson. Kasi si Lacson, naalala ko na nagtatanong si Marcoleta, nung siya pa ang Blue Ribbon Chairman, siyang sumasagot para doon sa dinala niyang testigo. Hindi mo nag-ganon.

0: On Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Kami ang inyong abogado ng masa.
2: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
2: Ng
1: Ang Buhay at Batas.
2: Libreng payo ng abogado.
1: Solusyon sa problema mo.
2: Dito lang sa
1: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
0: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Master Sergeant Orly Gotesa at tinasuhan Pilipino Chinese Friendship Day diyan sa Chinatown kung saan ang inimbita ay ang Senate President, pero ang inimbita nila ay si Alan Peter Cayetano. Kahit na si Sherwin Gatchelian ay mas madali sana dahil may dugon Chinese, pero hindi yan ang inimbita nila. Dahil ang inimbita nila ay Senate President. In other words, kinikilala siya ng grupo na yon bilang lehitimong Senate President. In fact, maging yung grupo ni Gatchelian, kinikilala rin naman nila na hindi pa nila naaalis bilang Senate President si Alan Peter Cayetano dahil wala daw silang 13. Saan ka ba naman kakita? Wala pala kayong 13. So paano kayo nagkaroon ng quorum para palitan lahat ng chairmanship at ilagay ang iyong sarili bilang Senate pro tempore, lalabing dalawa kayo. Kaya doon po papasok na nililito nila ang taong bayan, sasabihin na hindi, may jurisprudence yan. Yung mga dati, 2015, 2008, may mga ganyan na nagdeklara na may quorum na 12 lang. Iba-iba nga

ang iniisip natin, eh kung gobyerno ang pinag-uusapan, eh over sa over ang overprice niyan. Sobra sa sobra. Kaya kung matinutinu ka pa rin na contractor, siguro hindi mo maatindayain yan dahil ang babalikan niya na ikaw rin. Tama? Kumikita ka naman, ang dami mo naman project eh. Tama, mali. So ba't ko dadayain yan? Kung dinaya ko yan, sa akin din babalik. Ako rin ang masisisi. Oh, eh nasusunod naman ang presyo namin. In other words, over sa overpriced. Kaya kahit sabihin pang magkano na lang ang natira sa inyo kung sinasabi niyong 40% o 60% napunta na sa paglalagay, ano pa natira dun sa proyekto? Aba, malaki. Kasi kung over-over naman ang presyo niyan, malaki pa natira dyan. Di po ba? Kaya dyan niyo po talaga mapapagtantot makikita ang kaibahan. Ano po? Nung sinasabi natin na nakabatay sa kung titingnan natin sa kasalukuyan kung gustong malantad ng taong bayan ang katotohanan sa flood control scam o flood control anomaly, ito pong Senado ng Senate President Alan Peter Cayetano ang may katiyak.

0: taas na opisyal ng PNP kabilang ang Command Group, Inspector General at IAS Command Group, mga direktor ng National Support Unit at iba pang opisyal sa Camp Krame. Nakibahagi rin sa pamagitan ng virtual platform ang mga regional director ng iba't ibang police regional offices, pati na mga opisyal at personnel ng Internal Affairs Service sa buong bansa. Sa ngalan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., pinangunahan ni Police Lieutenant General Bernard Banac ang aktibidad at ipinaabot ang mensahe ng pamunuan hinggil sa kahalagahan ng integridad, pananagutan at etikal na pamumuno sa bawat antas ng organisasyon. Ayon sa mensahe ng PNP, layunin ng integrity caravan na higit pang pagtibay ng kultura ng katapatan at profesionalismo sa serbisyo upang mapanatili ang tiwala at kumpiyansa ng publiko sa pambansang pulisya. Patunay ito ng patuloy na pagsisikap ng PNP na magkaroon ng isang disiplinado, responsable at mapapagkatiwalaang hanin ng kapulisan para sa sambayan ng Pilipino.
1: Sabi nga, mayroon tayong report.
2: Sige, mula naman kay kasamang Jojo Sikat.
1: Report tayo ah, di ba?
2: Mula kay kasamang muna. Jojo Sikat. Senator Ricarda, iginiit na wala namang threat sa Senado.
1: Tuneladang pansit. Saan ba kukuha ng tuneladang pansit? Sige, yun ang sabi po ng mga guro na nakausap ko. Kaya ko minsan pinapatay ko yung aking cellphone, maraming hindi makatawag. Dahil nga ko minsan, maraming mga...